ba ma ga ma ba da ba za ni ri sa ga ri ga ma ga ri za ni ri ni da ba da ba za ni sa ma.